0: chwe si nga ti zarurat kun pura chwen zarna do cha chas men. Chia zana dare tus punyam bo time change cha chiko gyurja minda minda yung a chiko nga ti zarurat kun nang minda minda song si yot. Ta di time ina di namze na nga dare nga tes agriculture bika na fayda len in zana agriculture bo business so la commercial scale ka nga tes chitong shik baad na ne deka na nga ta in amdani kyong se di amdani us baki nga ti zarurat kun pura chwe nyan idna deka na nga tas do chok shik baad nyan na nga tes agriculture ka na fayda len nyan chin. Ta diyo fayda linches if ya dare technique soma soma lepsi yod, method soma soma lepsi yod, agriculture bazo e nga tes nal de ganji bet, dare ganji bet, de bazo, de batsul un, ya de tarika un, alag alag rigot, do wane ka nga tes amal bago shin. Ta sakhi na dare di time pina nga ska chik zer na, shpena sabzi badget po, vegetable cultivation bodo chok shikin ga, maashan te skob yod, di maashan te demand yod, market yod, ya nga ta nga, pura sal yar gun metpa pura sal nga ta guro chocha singati la da chosi technology yot pa diu kana atis fayda len jal jal jot pe na ngate argun la bacha se fia lada green house hun yot vr la bacha se fia dare mulching technology gun de na ngata labor kam chit input kam chit edi kana ngata asani nyam bo sabji bad ge chunya ne market chose de kana ngata samdani chunya chaz
1: ta yong ren chang yan khan kargil lada sos ngane yari ril chungsi yul chungya Sagat badbe strun la chik zixna mentas na dhan tringi tuspem yar yachan yul son na spese se gat bad bachaspem sansk nisakat banlas trite zerbir mangpo suidun la zbazelus pespere met geografia hi lux na yambo grandot po malika milushas base gya rere na rere ga sagat banla le se chapa suzurna chatak yambo se tayarbe shkostum chachachat tadare Rgafra rtsashigin log, diana sagyat baani la sunsab, rtanjan na pungi fraluksun la. Zdiaxben, hukumati tuhiga gazat gumtsirrik linsat na, di fantoshe burik, ngane yari sagyat baan lang. Topse, hukumati rmishini gana, fantosnen makung, petenchot. Mendasna, diana sagyat baan shangshob na fraluks buzbase, ljungshiga rgablasna, rgosatbi la sun argosyad na, El Jonswa, Denarin Mushena, Norbu Sakat Banla, Rukwe Natsatna, Zgran Koshik Macha, Gazati Holtegna, Singing Maso Zerbi, Snyachik Metpa, Renchen Ashiuna, Zahma Chosperan Mila Sun, Rtamin, Rangna Frugalbis, Yang Yul Pasapa, Halalna, Prasibin Rosi, Kralbis Sode, Lotur Chachet. Renchen Stangavakanan, Hodal Stone Stone Stotkana Shubus. Derin science shasteka. Derin sakyate longi kaspani sodeka. Derin hukumati chopsna gyakang meka. Lokso iskimunna saget bila sun pantoschan shchojasna yungyan skyatkyongi pya yul yulla hukumatna tutlukse las kungsunis zbiarchigmet rgunchimet stonjimet rpichimet grantikbo tiktor gale chana yarangnanga desakyat peka. Bubs fascistna, grangdoti chan zero losha metta, rinmuche sekana, yerang nanga kunzbiar, stontokna kazas, lenmanya chachana. Nipraluxbuna yerang nanga spargos. Sagyat badbe, dangshan rmikjini, rgyusna hago, tudlukse las kunzun yambo dukse, ngatesa shibargos. Sao liashupifia, lutitna echatamunsa, yerang nangas tustusna yambo bargos. Ni ngati praluxbeka snare hukumati toriga sagati las kunsuni chosnang barmet yarang nga rukshiga topcha chana ni dinur bu sau ta fangni yarang nga yang rutungche chilusu yung jan snawa kan ta ngates zbyarzan na tsoksta lui lo korbu sega na pantos lenjas yang namze luxna tese sega na ston toglenmi yang chun rik sun spoi ocean technique na la sun scoping yan te dun la jip sal ba se samzon lecture gralbet senior scientist na krishi vigyan kendar kargil sakyati laskun se kuba doctor nasrin fatima gachwe di samzon
2: agriculture zer mana tam sik khachan in zeng atam saga artax payot agriculture ngati livelihood ko support karte hain ata hindustani sperata amlik 70% population po agriculture ka डिपेंड होत Chana ngati lada khana ngati sa get kanunis department ishes dia daksa kafi ngatang agriculture.

0: Yani o ayga son sebz. Kam bu çunma ngates skamşüse jaksa kolle diye ngates bazarna gang si çunma kyonse ngates zed. Ya ngatang dal wal ki ngate guzara bed. Çana daksa si jip tuks piyano ngata Department of Agriculture isang Lada Greenhouse kani sikin poyot. Dan o ngata nga rongo basse daksa sabzi khas ka leafy vegetable ngati kalo shanta sivish chart jurkram ngata ji ka taxpa yatsa ki kevikes cold resistant sabren kale zer khani jurka mun khyon syo chana yantes di agriculture tans pi green house panuk chunma tabi phalux bacha sirip ngata daksa farwari mari shambing mi phalux ba ngati sayet khanunis ji kana ngati green house ang ngata chunma za nyanchas duk chaji technology ni kana fayda len cha yanta taspa ka to machana ri kevike kargil one number rabita base ga sabzi ngata de lotane lya green house ngata ma nyanchin zere don ti se ngat gul langata sherpas chunma sa cha si phralux bacha ya ngata bazar la chong ma khul langata don la qimata mamo thopchin cha ngata yang ngati health bi ordomo chachin or ngati livelihood bi ordomo chachin
1: metas na rinjan sna ba kan rugon zao chapke ga yerang ngi fya chu ka la chen na na chen tu shik lus pa chat jung shik wa rus pa chap pe grang yang el jung swa yerang nangas karnang se dupi zo jeler gyalampo hun met la kashas base pyos kang mana jak zdam bi de thoi ta sa chen ka tus hori lomana khalo yang chun rik srik ni ma ta se skam shik se chat do men ma memang smot pos hati dal rik sun na khajul i chun me ga khardang se rupun zanar bil zao phute chet yung ta gal des sir chacha su yot na rinchen se khapan galmet ba se chifan ta phulsang stangen hati gelu wa chun me ga ba phok ba ba chek rang in nang onang rang in sa kha toni ga rang i la pe ga spos pe sun pu sun man se cha ta ba na che yarang nang i rupun bus biar mi cha che tuk chan la stomi ga na tang se spit ran ran po tuk smet la za cha mi cha ba wa adam ga na tang se rgal pho ali ye murtaza yam yarang nang i pam sponis sagat lar gen sagat pe ga na pan tos len ni os ta yarang nang ang sagat nang yam bu thun na sabat be las pu yam bu del na yarang nang i rersis pu in se na mana mi cha ja sagat il las pe ang se pu ten yong gel en mi yang sar kase segna satapsi chajukhan yul charma chunse gangmas toten purgi sambartan puyot bi charmana lobshe chan shai chamet si yu thuse musawi umbe phyapus kuri chumsi phrang chi yang lok yang re chik sambana shangspyang pwa thung dangan desa kyat pan la grahan seret ni ate rinchan sagat pe narphana tumban la shu ni ate rinchan sagat pe narphana tumban la shu qomi phya lasbe zare na sposbe yati gumban la ju qomi phya lasbe zare na spoe yati gumban la ju yul la rozi hlep chupa thang na brahun la humputen skambo thang kun la chufing se sun pobe hamban la ju kangma la paun kas na sang zahmat khure na san getet lut sapotsken dukse thaldum chaspe de gramban la ju lut sapotsken dukse thaldum chaspe de gramban la ju ngarbus Dering yarang nangi payul purik gargilyang nogang dachuk sambana shangspyang yotkan mitsu nirtsispyang shahzerba skyatunma chanyot. Gani fraluxna lamstan yang lopshetunza lasen kyonsar gyapna. Tayar bakan metpa sakyatun lang uksna rang lukhan chikyot. Dering yul yilyang nog achanumoni selepheleb grubini tsangini fraluxpus des sakyat bukurang yulbas samini fya dungwe yang yongye rtanchan strol chaldani nyote. Organik zosteka sakyat badbe jimna brot yang salyaspi la zon la guzuk sunzer kyapna. Ga kazakshikna tsun rikshi kurang inna kuri asil jimna brot na dresi sakyat pani lagika ngatanga sato minut. Ta yongne dering ngati krimshiga yang ushukpe kralbet. Sanyambu tune delemetba ngatanga chang zake chachek mentoku. Ltanchukan ashis, jang rintuit metpa, shazdebe di sauna chun. Yung tangates, dunsa oshan usteka, uljosen kankrabet. Galmetna, yang sukekal sukale dukpir nyokspu,